ngạch in ta hê e hang ngam ta asu ni ren tin ke ka na nyap ni ta mư ka ta phut nyu in ta hê sa ka ma ngạch ap na ma chu ta ran sam ye he hoi ta hang i ta ra hê ta ngi program